0: yan sori o nyankopon.
1: I will lift
0: up. I am pabo nye huam wo wanim. Na yan sa yamasu yan yan sa nyumre afore. Anopai yasanga babie mu o awurade. Kra wo kra yan sori duma wadum ye nti awurade yasanga babie mu. Asa dia kwenya hofora sa dia mayen dia. Na na de eya o sha na da yan so se na wo so yan so ye pega wo. Udin kronkro na ye shawa ni onyam. Sa na sa wadum ye nkwa hofora biem. Wo September bo sumia ye wo mu de foto so dio no mienu wo afim pinu ani dio no anhia. Ye no kra sa wo dia adum ye nkwa ye de na ye wo se. Yan so di um pega de bra wo.

0: Madam Lydia. Adi chipo.
1: Yami na waye.
0: Me pa chon pombo kodi.
1: Oh, yanko pardo na wose.
0: Nami gusu ishira me mehoye pa yanko.
1: Mekasefia dumbanso.
0: E dumbanso. Okay.
1: Ah, andi ante nimpa. Kaiza unya mi wayama wo we sha we duma wabo ubai mentio nimpa kaya miu nimpa kaya kupono nimpa kaya miu oda senye nimpa kaya miu
0: medase pa na udin de sen yafro sen. Hello? Adichipo? Hello?
2: Hello?
0: Me bacho Adichipo?
2: Oso so nyanko po na ye.
0: Anki Stevie ni keten me bacho yanko. Hey, 64 we. Hello? Me mpike last call. Adichipo?
3: Tu mfu nye mine wa ye.
0: Anki Thomas ni? Me ba cho yanko
3: yo de enku pana si o se yin na hedo.